emma omo si omo kunu no munkwasea memma omo si omo yire no munkwasea awofo omo si omo ma no munkwasea ene ne yekika ka ho nyina hell en wo mani ye dey ehwe nka nchirem so ya so penini asori ni umu makwan me Jesus imre wo mu Jesus ba na asori aba va ye call heaven a bible si ye hia asori da Jesus wo ho praise the lord tu makwan me Jesus ba wa koma mu a we wie bibia hwenchemu adionon kron na se weni nifa etu suntudia tu na tu fri wo ho twene na ye ma wo se wo ho akwa mu ba ko bese na wanfa oni pedue nyina ankoto amani hunu krom na se won satu sintudia twa na tuch free wo ho twene na ye ma wo se wo ho akwa mu ba ko bese na wanfa oni pedue nyina ankoto amani hunu krom na no me kirekire mu se onka sefa won sa etu dua so na fasikan twa ana se fafiti yi wani nemom obi a oyo yonko brebo pa obel bibia uko oba unche na odidi kura no ahoro nsana di nechi chese upena se mo ama ne se se ni pakro ni nkomodie ni bibia ho no ye no emwa unche unkran so be sakra wadwe no asiesie ho afa heaven kwanso no akọ ne nipa no uko ukase me bompa oh sorry me compile de ho hia oh e de ni bible fatu o ye koba me nkasa obampa wa kenka je ye che abrofo dia twra be jiji sika na sorry a na o te bible ho osi sa nipa kro no twe ho firi no ho ono kra no oto bibi ma odie yesin se kombe dio na wawu akọ heavens se obe di aduane mu ofura ye sunsun ano de akọ de jim yesu se but I say unto you me yesu na me ka kirew Jeremiah say se urade sie nie Isaiah say urade ka kire me se yesu se se ni ame me sie nie me ye nipa e wa asase so na me yenyankopon wo soro me no me enu nti e na obeye nipa ma oba wo no ti wo yenyame na osaye nipa no na wo kan nipa pio mo ntia wo bere no atiase agi se unya honhon kronkron enwo sira no bifa wani so ansa no wani so ntentaya tete no ati bible mu asem ase but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Reka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hell fire. Maybe we'll hire a friend in hell. E jankwa ensio nkahun. Ensio nkahun. Nyankupon asem ene kachre. Inti menka se minyini. Wa nye ni haube jedi. Nsu samre no ebe kechri papa apa. Tise ohi Yesu he offered vivid explanations of hell. As a place of everlasting punishment. He revealed that sinners who die unsaved will have their lot in hell. Bitumbu asin makin kanya Yesu kanya no achro. Matyon sempa iti edionunum. O ka kire yen se odin tuboase a kire kire ni mamu yi mani panyina ehune na obi hankase na minim na mante e bi mante u beti ase Matthew sempetie de onum chemedia nan ba ko ni aduanan ensia no e na obeka kire wa wo benkum no nso se mo wa domemo mo firi mi so nko da wo je wasiesia ma obonsam ene na bofo no mo chemedia nan ensia na yenu be firi ho akoda aho yiremu ijashon sa adi ashe wonum upensuo edi ajuju ano utri ho hye wason hye wani hye ohu bebi ehye yefunu ne wo nan ni bebi a wonsa ho ehifa na abeso ehin na obeso eji se obo ka kire yankopon se yankopon hu me mobo me edi bonye ni jime na se wo di jidie ka tumi bi wura wo mu nyame yi boni nyina efiri wo mu obi o kan chiro so asakra bia no na wote bia enye mu boni mu ene wa ba trene mu na wote sum esum nwuma nko ana oyɛ ene wa ba han mu obi a oyɛ bonsam akoa a osom bonsam wiya petechi badwem de apetechi tu ekura esane niema na wasakra wo jai sane niema ni nyina aye wonko a wadwen sakra ne de niema dada ni nyina da so yɛ de ewo ho
Twin chemu. So still pasi a jitum se wasakra. Pacho minyin tum wai. Bible nyin tum ya minyin tum. Si yan ka nyan si chre nan waye ni mwan chre wa. Ube ye don sa nwa ko rejim. Usi ya sofo ya dada. Mimi ya sofo mu dada ni po. En ukre wa chro sem ni e kachro. Yesu se. Ube hun ukre na en ukre na yo odishye. So banu ma odi wwa be yo odishye ampa. En fa hun boni huma chichro na wun chen so. Ono no ka say he was chief of sinners. Ni boye fu nyina ye san lai won e din kan obeye chief of sins. E Jesus e krono an wo ye ma no. Jesus e da so tiase wo si mine mitiase na mi wi na mitiase ma sorry miti ho dada wo ngu bio. Iti bra so Yesu tiase a so ko no ho no. Wo si sa no. Zacchaeus ko e wo si sa no. Samaria ni ba no ko e wo si sa no. Yesu na ye sum no no ye fa ani hu no so wo tiase. Se wo di mpa ibo ko ni mo obesi sa. Na dudro ne ni juon boni no hua se. Omo mpesu omu jemu. So omu mpesu omu ko heaven. You and your sin cannot enter heaven. Enti min ko heaven mani nye ye. You drop your sin before you can go to heaven. Uto boni no chine ansan wetu miya ko heaven. Nempendudu e ni juon boni hua. Wukan we jaye no no. And then be you a free heaven. If you say heaven boni be ni ho. Boni enko ho. Tu nyanku pon e doye mpa pa pa. Say what na sorry dem fi piti pepe. Yen kan boni hua se mon chiro. De bi asu fro hu Christo. Wansu utibu e bu fo se hey. Ade we die bonie media me frame who Christ obi tmo show obi som tom ni kuno ni yire still I will call heavy Jesus ya so pretty madam fo nyame ni mo wife bo sama sorry mo na ye penny ni wo ho enye heavy. In your heaven. This is upper heaven and copper the atidia Jesus Eka. Mark chapter 9, 43 to 48. Marko Sempa 18 crown. Make free a jichemo a dianai me and sa ekusi a dianai and watchi. Mark chapter 9. Yen came free 42 and was see ubira obetu in kumeya o jimmy de musin tidia no a yemano a mumuse o dio in a more cosene ne komo. Edino to pumu. Ase wonsa etu sintidia cha. Yema wose wudi besini ebe kwa enkwam. Jesus no no. Ese nse wu besini ense mienu na wudi ube kwa amani hunu kuro. Moja inumu dati. Oja inumu danumu. Oja inumu danumu. Ehe jato bebi anafaya service wudi mrike eko. Hell ija inumu da. Osi etisepu. Ija etisepu. Lake of fire. Tahosa. Dien wabua inwo na ujano suso inum. Na se wonsa tu sintu dia. Cha. Eye mawse odi besini beko unkwa musin se wwa na imienu. Na odi ube to amani hunu krom. Dien wabua inwo. Wokrano inwuda. Wuhumu nguda. Na ujano suso inum. Na se weni tu sintu dia tu. Eye ma wo se wudi eni kro be kon Nyankopon ahenie mu sense wudi eni mie no wo eni mie no na odo ekoto amani hunu krom de wa aboa enwo na ugya no so nye den enumu da ye wa aboa no enwo na igya no so so enye den enumu da na no meto meboa se kirekire mu se wo kra ene ohonhom no enu ne di mu woni pedua no mu efri wo mu ayesi wawu na me de mfanto ho kire se wo ko han obi fie na se wo tu afrifuo ho ayemfa fie no nyedan enko wo kra ne honhom no han woni pedua betena mu yankopon de form de tie na nyunu nipa no homi nkwa homi gu onipa mu na onipa be ye wo kra tie asefo ti da wo be wuo no wo se dotie esa ko dotie mu okra no esan ko eja odi mae no nchei iti da obeka wani egusu wo Ecclesiastes chapter 12 verse 7 no okra no san ko eja no nchei iti da obewuo no okra no honhom ne firi ni padue no mu wo de wusi wu ana asa okra no beka kire se uti wo na ogisa nkyere kire ndi wo hu ewu ana asa fo no na ogidi aso ye no na na ko na usori de bia si ewu ana asa ko tena do kasi na twetwa bia na udi babu di agro. Nyamini ho. Hebi eni ho. Uwe habeshi se paper. Annihilation. Udru ha. Ube honse wa kran beka achi wa maramfu. Meka bibi achi wa zwa yedei. Wentie. Uko ho na me hon tome. Mekra. Uko tina bebi e nyamse mpapa wa. Ukra no hon tono.
onye dua ni papa edi wuti ase ara na ko trebe bia omutu na sredi fama basani ade a wo kra do ka chese bafo ha wuti edi e mwa wo se binom enam honem mfaso ne niema omunyenti e honye kra o se ho na mepe unim ni awokeka unim ni efreni hell se ko unim ni efreni hell anka wonfa wo kra en grow atopre why look and sempa etidunsia Luke chapter 16 22 to 28 Yesu ana okan sa same way Luke chapter 16 22 Enti Jesus enumu asem o se ne ude yenkan fi dun kro ho o se odifo bi trase a na o hye atade kokko ne nwrapa no dia sitna fe fe jine ni da ebi ye ten krofo bi wo ho a chese huhu bran kwa na ohieni bi nso tenase a ofre no Lazarus odina koto na bobua no a otutu akuro na ne kon do se odin propro we free odefo no pronso egu fom na omiye na nso akraman babeta free na kuro ne base ohieni no wi abofo beso anoko Abraham kuku odefo no nso wi wo sie no etwi kasapa ne ye na nyasem ketwa edomo bai sike pie mo video die him oh ene nya easy che se eye enye easy kra e wo sie

0: so obetumi a ya no kyerɛ me sesie wo homanim sɔre gyina hwɛ me nso me yɛ nyankopɔn deɛ sɛ waa anwomoɔ mu na ɔtumi nso firiɛ hwɛ me honhom ɛntu akoma na me nhyɛsoɔ ɛnyɛ wo so duru ampa woaka no masom na nsɛm ne na metee sɛ wo se me deɛ me ho te mmeratuo ni me ho me ho yɛ tɔtɔɔtɔ amumuyɛ biara ni me ho hwɛ ohunu ntɔkwa nsɛm ɛwɔ me ho ɔbu me sɛ ne tamfo ɔde ne nan hyɛ pa mu ɔkari makwan nyinaa hwɛ yie mu na wo ntene merebua wo na onyankopɔn so sene ɔdasani adɛn nti na wo ne no ham sɛ ɔmmua ne nsɛm nyinaa ho nso onyankopɔn kasa prɛko ne deɛ tie mpire no nanso onipa nwene ho daim anadwo ade hunu mu na hɔ a atɔ nipa soɔ mu mpa so nnae mu ɛmu na ɔbue nipa so na ɔsɔ wɔn atenetene ano sɛ ɔbɛsan onipa afiri ne nneyɛɛ ho na wayi ahantan ahunta onipa na watwene kra afiri amena mu ne ne nkwa nso na antɔ afonaa no na ɔde yia twe n'aso ne mpa so ne ne nnompe mu daa piridie na ne nkwa ma aduane foro no na ne kra apo akɔnnɔduane ne honam afɔ ama no ayɛ hununa na ne nnompe a anka wɔnhunu mpo adaadi na ne kra bɛn ɔsɛyɛ amena na ne nkwa nso bɛn akumfoɔ sɛ ɔbɔfoɔ dimafoɔ wɔ hɔ ma no apem no mu ɔbaako sɛ ɔrekyerɛ onipa deɛ ɛtene ma no a ɛno na ɔhu no mmɔbɔ ka sɛ kɔgye no na wankɔ ɔsɛyɛ amena no mu na manya agyedi a ɛneɛ ne honam yɛ sɔɔsɔɔ sɛ mmɔfra deɛ ɔsan kɔ ne mmerantebere mu ɔkoto onyankopɔn a n'ani sɔ no na ɔhunu n'anim anigyeɛ mu na ɔdane ɔdasani tenenee ma no na ɔto dwom kyerɛ nipa sɛ mayɛ bɔne makyea deɛ ɛtene no nanso ɔne me ani no sɛdeɛ fata me wagye me kra na nkɔ ɔsɛyɛ amena mu na me nkwa ɛnhunu hann hwɛ yeinom nyinaa na onyankopɔn yɛ mprenu ne mprɛnsa wɔ onipa ho sɛ ɔbɛsan ne kra firi ɔsɛyɛ amena ho na wanya hann nkwa hann no mu yɛaso hiom na tie me yɛkom na menkasa sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a ya no kyerɛ me kasa na ɔbem deɛ bɛyɛ me fɛ sɛ nte saa a ɛne tie me a yɛkom
1: anim yi na me deɛ maba akora na mafu dwono na mema nso hwɛ wɔne mu na ɛwɔ hɔ na me deɛ mefiri me mmɔfra ase na manante mo anim mabɛduru nnɛ da yi hwɛ menie moni me adanseɛ awurade ne deɛ wasra no yi anim hwan na ntwie na mafa na hwan furumu na mafa na hwan na madi no amim na hwan na mahyɛ ne soɔ anaa hwan hɔ na magye adamudeɛ na mede mamua m'ani mama no na me nnane me maa mo na wɔse wonnii yɛn mim na wonhyɛɛ yɛn so na wonyii obiara hɔ biribiara na wɔka kyerɛ wɔn sɛ awurade ne mo danseni na deɛ wasra no yi ne ɔdanseni nnɛ sɛ mo ahunu biribiara me nsɛm na wɔkaa sɛ ɔne danseni na Samuel ka kyerɛ ɔman no sɛ ɛyɛ awurade a wɔyii Mose ne Aaron na wɔde mo agyanom firi Misraim asase so baeɛ no na afei mommɛgyina ha na memmɔ mo soboɔ awurade anim awurade tene ne deɛ a wayɛ ama mo ne mo agyanom nyinaa ho ɛberɛ a yakob kɔɔ Misraim na Misraimfoɔ hyɛɛ wɔn soɔ no mo agyanom su frɛɛ awurade na awurade somaa mose ne aaron na ɔyii mo agyanom firi Misraim ma a wɔbɛtenaa ha yi nanso wɔn werɛ firi awurade wɔn nyankopɔn na ɔtɔn wɔn hyɛɛ Hasor sahene Sisera nsa ne Filistifoɔ nsa ne Moab hene nsa na wɔne wɔn bɛkoe na wɔsu frɛɛ awurade sɛ yɛayɛ bɔne sɛ yɛgya awurade akɔsom Baalim ne Astarot na afei yi yɛn firi yɛn atamfo nsam na yɛbɛsom wo na awurade somaa Yerubal Bedan Yefta ne Samuel na ɔyii mo firi mo atamfo nsam hyia maa motenaa ase dwoodwoo na mohunu sɛ Amonfoɔ hene Nahas ba mo soɔ no moka kyerɛɛ me sɛ daabi na ɔhene mɛdi yɛn so berɛ a na awurade mo nyankopɔn ne mo hene na afei hwɛ ɔhene a moyiiɛ a mosrɛ no no nie na hwɛ awurade asi mo so hene sɛ mosuro awurade na mosom no na motie no na moante awurade anomu asɛm so atua na mo ne ɔhene a ɔdi mo soɔ no nyinaa

wa bom paye de tongs ni adie ni nyamia wo mfiti ase nyamia obubua dani de kika ho nyina sadie ma nyina utumi fa mbri nyamia ni so boni wo hwa this is called a spade a spade obubin ma wodi won ho to won ho si o se wotin na omwa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpai bo obako ye farisini na obako ye tujini Farisi fonu wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia ombuni paka omu ye farisi fo nyina so omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia bi se omu shentade akese omu ne nimu nyame so omu nimu nyame morere na obako ye otujini farisini nu jinai ena obompa ni trim se onyankopon obompa ni trim po nyame huni Oka luka kuma humu mani chroto homa minu mienu. Enyani ya wukani wanu ni nyaminim. Enyani ya wushede mukani nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no honkronkrona yaba. Ene neye kinkane bichiro ono. Wasifarasi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyankupo mida wasi se minti se die nipa akano tienu. Wama mutisuro no. Zekiyo si dembra. Ti wano nisura watie ni binu no. Nimpaya obo ni se wanti se die nipa. Oma kano, omu tieno. Omu ye eminfo, eye no kre. Omu ye nkontompo fo, eye no kre. Omu ye ayrefa fo. Ana watreni nsahweno, tujini impu. Afi ochreni credentials. Midi mwe adada pen imu impreno. Na uchi biya michini kwa mumpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudu mema. Ibi nmu sori omu ntuya tide. Mimi die, bi bie beba means income bie mituya so tide. Na otujini eno, onoso boni mpaye. Aho brasie mo, hallelujah. Papaya boni mpaye, ujina suru. Yesu bechre ye niya udi bim, niya nimpaye, ebi tumudina ko heavy. Otujini eno jina, e chiri, wampese omene niso chire surumpu. Because when him say, why ye bony tia was thrown in yanko as a siso. Na emum o bono kuku e can se wun yanko pong. Humidi bon yeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye come once a moa. E bit me a boa moa kotina heavy and febono. E no. Bisimo se, uyi di bim esai ko ni fi mumu esne oba kono. No biara o mani hosuono. Obe brena si. Na di obre ni huwa siye na obe manu so. Ene ni padu duona re omu kwa so. Omu di omu huwa tu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumo. Mpaya ye boni atrodie mo. Mpaya ye boni poni nkontomponi esisie mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukura empire no onimo bo onimo tonso ka ufi ni mpreji ha no ka tongs eni die kika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so ha na enye ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi brinya mie ni so ha na ubetumi akase nyame hunu na iti babu mayeti asiye se papa no obo mpa ye hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne ho bre ne ho ase no Nyankopon so ye den omanu so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone hu adwuma ansa wu taita wu tue ni nyina ye wantue a taita so re adwuma tumi nkoso ni momemfa wu yure nkoshe wu taita mu se enu na edu be ko heaven taita mfa obi e nko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon no do obone a chew na wa wuhunu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam wu fiefu ahunu wu kunu hu ale wu kunu no ti wa wani nso no no onima na uti makuo mu na wu him si wu tri duku fufu bo ho se na ne bushi she no o se ah Mami pa o dima tem se na akofa duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem button tom wo mo pra e be du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa o si hwe o ene boni bia wo timo sakra wai e ba be bom pa e free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase ambrase do

ubehu Twitter ubehu ni nyina pa ho deeper life asori bia bem satellite ke sisi ho prabetra sinaji wonhira enkwa je 30 sensio akuma mutie kronkron ye enipa asofo pi ho a obo kronkron ye so no mpimpi ho machi no prabeji be free praise the lord praise the lord so futunya kuko dro jina pulpit so ka obi anya kronkron nipa de ye den ye tumi nyai bon ene ye to bible no ko pe baby tra ne ko pe baby dantisa wo no bible nyina mu ko jem uno asafo manyina ko jem kronkron ye nimo a obi antumi ho urade Ayare sani die, praise the Lord. Obom paye ha, ubi wo Pakistan, uwe nyan kwa je. Ubi wo Dubai, uwe nyan kwa, ubi wo Britain, uwe nyan kwa, ubi wo America, uwe nyan yare sa. Efieti sensio. Afiwe mema empe utri hukra. Bomodi ya kotra hone tibi, ne jinshira na jimkwa. Iti ni amika ni se, Bible se, Psalm 30 verse 5. Psalm 30 verse 5. O se, na, Nebufuo echeri kakrebi. Na nadoye die. Etinaho cheri se enkwabre. Usun ebesye anajo. Na die chia enijiaba. Uye ojidini uye trini inia. Anajo ibia utini suyo sika udibetuwa duye niedi. Bia ukuno yare bia ubaya. Bimpa ubibie utini suyo. Aka krebi ye ade ebe chia o heaven. Inisio ni nina osi onuwa nebe pipa ye ni womu nisio. Praise the Lord. Yana mijuwa huse handkerchief nebe ye white anase brown anase say. Praise the Lord. Hallelujah. Yesu se onuwa nyanku ponso obe pipa ye ni womu nisio nina. Ti mi mami papa se niya eda entra hoda. Na anajun entra hoda wiyansu entra hoda wamani eno entra hoda u Yesu Kristo demo. Attitude. Bain e wose midi shia amanie. E hu trials. So chwe mutan ebeba. Nese amanie ba diye na wose miye. E wose mi tumi Bible chuna na. E wose mi bufu sofu wana. E wose mi kase mi nkwa sori biwa na. Debi menyesa. Se base amanie ba. Se nye ube siye shia amanie. Ne bechre se ube ye nkuni mudini anase ube di nkugo. Bible nsuma yeti asye se sa amanie ba. Ebe tu se Kristo ni. Na se ufi ntia. Usha seki kanse mwa enya. Niche se hunhu munu wahuo disa. Wahuo disa. If you fail in the day of adversity, your strength is small. Na asoro bibriba uku yare no hunhu munu wahuo diya yekitua. Babu bibriba ukinkana kutui. Are na ma hunhu munu wahuo diya yekitua. Nyamia se mungu mjine huana. Ojuntufo no kachre, Joshua nso kachre, nse yen jingjin nyamia semu ewiani anajo. Indi se wuma semu ure ure umu unompe, untini, ene uchim, ene uhunam, ni umoja. Ebiya wa hon din be doso. Enfa honi ebeba. Enwa hon din enu bina na jobu wa. Ni etu ni nina anosi. We mina no ankan sembo ni biara anchre u nyankopon. We nidi nyami ache atem. Wise woni mse nyankopon onye adebone da. Iti dieba. Na samre no ena jimpo se nyami na deba. Ensusu ne nye nyamiya obon samna na oso no ahwe. Ukain mebusem iti eduno enay. Nji chemo eduno a. Mibu semti eduono nai, mekai njichemo edu. Wase unsemu go ahuhihia edemua. Nwa huodisa. Wye Kristo ni asemua to. Na wa uko Pedro anuma wu, uko huridai. Ne meme so mumami nkonho, nkonho. Devi. Eni se basa. Osi yesa, no wa hodin. So, where ye can su biya wiskepi u egudem, wa dine dawson. So, hun hun hun ya hodin. Faso bene wosu. Uko kun hun sisi ya nwa ko dejim, wa den yina kaha, wisike yina kaha. U hiya hun hun ma hodin. Pa ni pe nim, they need to have spirituality as a priority. Yes, ni padu do na omu ni onde nwa nse jema odani ke omu ne huwa okro. Devi, hun hun wosu o tiapo. Praise the Lord. O se uye bia. Hun wosu unya krefi. Hallelujah. Hun mu krefi. Uhiya papa, misu mi hiya. Tu sorry ano power king kao babu wa bompaye u jinjine hon. Bebiya unembi obidi wa tempo asi yesu mpoye dina tem. Obibuwe ni.

chia so yesu ebune ni chie unne musa na wukɔ oh watamfo mpona ye ye pa oyɛ wɔn papa obi a wae na dwen so obeku okura se bafo ehia wa na kapre no yesa wo bribe no so obeku onti ne mo kyerɛ ne se wo honhum mu krefi praise the lord wo honhum ma ho dene na wo many bi we ase kum kum kum ni ade no hefa na ye de kro wo su da kro ba bewu na wo ti wani ahefa na ba kro wa ku nipa bebre prosi anche usoja anche obi anche abai anche unize nyame anche uduru ha de nyame ayi foto da chira onipa uku no ah are e ke oku ni nua ebe no onimse nyame hwero ara owie ya no fre obi sa se unua ebe wo hefa no sam man nyame chic me ye minua watch maya na me ni hweso fo na nyame na kasa chira ni sa so okay me de me no nyire no nyame kan se amania wamna tu nua no ebe ye mprensom if we wash as you know sunya me hum but this are the same people we come etwa me bie suru aya conform titi crofoti wo musu suru wo ni nyame oyem obro hu ne so okay obi adu nsa beka ke no mempre she wo ahwe nyame we o mpero de na ope no usoria ni nyame amowiase ye ni nyame anye se ni nyame anye se madamfo fatu nchei na hwehwe nyame kira kwan bobra papa wo kan ni guso a yesu wo akoma mu a heaven ye wo dia praise the lord. Praise the Lord. Remember, winners never quit, and quitters never win. So, who pursue who dim kunim wa brabom na unya heaven kwa? Enise ujai akwentu ya yetu no Kristo suma kontru e kwa ye kono nise ujai ufri ringi mo jina ho na kwa kuzise mkunim beye udia. Uwe wiasa omo omo bo boxe omo bro. Ubi owa ye bodo nani siye tu ni moje ye pramsu no da su jine mo. Sika ube nyenti. Afi ye brini trisa na apusese. Muhammad Ali. Parkinson disease. Bobo se achero. No di uyi. Muma yenti ase. Na ye mwuse nyamia obo ni wiasi na ni kun wiasi hon. Nye me koso ya brabo uhiya eka udiye ya rye ni nina nyamia ni nye hon. Ena sa ube pejwe ni ashe kavari. Wakanchiri nyame se nyame. E moja nwa efi yesu mwa esu sono. Mebi ensu somiso. Ma ye mre wo hon hon mo. Mijidi asa. Bompa ese boni biya ba mwrade je. Na tu mi jidie mano peyi. Se ni ebe ya, miti asia, metina asia menyame. Se basi uwe nsua, miti miaka se mewe mwerade. Bebi ya ubi ya nmiye mwompaye. Na fao hon shenya nkuponsa wai. Ebe bo jidie injection sa ha kusisi ubi tumi asure jina wana iso. Kristo niya watu Bible wapini. Kusisi ube faa Bible nwa kenka ibiyo. Kristo niya uon kwa anopa sore ibiyo. Kusisi ube kwa anopa sobe ibiyo mukono. Bibie fata so ibiyanu wa ye. Dibe si ibiyanu umokada ubi nyadie. Praise the Lord. Praise the Lord. E radie tumi nina ye udia ye bompa ye se ene wunse mwa beyi. Maniye mkwa eni asumbye ma ye tiefo nyinara. Ubibiara wati ya waye mre. Minimse wuna masemu isu wa sheni dine. Radi mebom paye se. Amani ibiara esu ubibiara. Sieno. Seni wa sheye mbono. Mumbra mwa mwaye jumabre nwa suwa munisu enyina. Be siemu na mama mwa humije. Radi siene maya humije. O Yesu Kristo dinke sieno muna ye bom paye. Amen. Yame onshira upa se waya son amana sem. Uwa sembi sebi anase bibia mpaye bia. Ube tumia fre 0244-938-217. Upe nsua ube tumi ako dipa life asori bie benwo. Yanko pwa dom yewo nipa oha umbe asofo umbe tumia buwa mwejina onasu. Yame onshira upa. Amen.

bom pai so bi biara obonsam e di sohwe amena to form una mo asem so be ma no so ejina ne na yesu bi o yesu de mo rade me da wasi o yesu de mo na be bom pai amen adofo no ye hye adesua bi ase adesua no edin eda so ne se uncompromising stand during persecution and temptation se basa obonsam e de wota ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre ujidi ase da obejina ho ama urade se ni Shadrach Meshach ni Abednego omujina ho ma urade oma wu conference bebre pimpim so ondin e da so da ya no ribia e be fa bible ni e be preach obo se ye ka wo ho asem me busem ti ba ko chimo edu ose me ba se ni bonye fo jiji wa mempene. Meba, se ni bonye fo jiji wa mempene. Inyina ye ni se ija anase ene biara. E na se die se wo tren tren ni ma ufie. Se ni esticha fonsu tren tren nkodano e wusuku mono. Inti ija e hwehwe se ni babe ya adipa. E nanso e hwehwe se ni ba ebe ya adipa. Ya wofo no nyinaa no omo mpesa akola no ko amane bia mu ti omo kan kire okwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha eno na bible nso kan kire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyinaa ye yakopon ma eno odi wan hye yensa ti kokobu bi wo hwa e wo se nso ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye kan kire nya memba nyinaa se beba se ni bonye fo jiji wa mempene. Obonsam na ota so hwe bi echi. Hevi abono. Oye ten. Untumi nko ho bio. Nti waa uwe ha. So oye bonsam anke diye na obeye. Ni nipa ye wasa sisuwa dotiye ni mfuntuma ni nyamidi aboye. Na ye ni eko hevi. No no oye osura bofu wa yamfa dotiye amono. Ono woko jim. Iti ye juma woye around the clock. Di biya nise. Obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wono bonsam o ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se so hwe utwe mutan ebeba otan so so ebeba na ni nyina mu no emre uji dia sita jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetumdu wetwa poa ohuma kwa Job. Asasi so otini cheni penina. Nabonsa msi, hey, wayanu wayeni sa, wabono humbaye, wayisi, intina odiwe chino. Oso onifye nsu Job, idi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no, siye ye awufo, unhumu, ye nfese, enipa, omasakra omadwa omye nyankopon krofo no ombetwa omho afi boni bia ho enhwe emibusem iti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani osi ensine mfa so mani firi ho na sai ho ko na ona jise woye boni ansa. Na untumina jise wa shi ubiasi ansa. Ubia wabe yuyasi na adi ose boni mkwa na medie. Ubia ujina humenyame mempe eyeme hii, eyeme tai. Meyasi nipakrobe shiasi. Tise unimu wia, ube wajwe se enieme kosu wa brabu mwe chumcha wenemu na maye mre, minkwa sore, minkinkan bible, minyese ninyina. Waka se kwa? Onsa mote echire, opeso uko kanu huo jem. Base, yankuponye wa dom, nasi nyamiru free wa, iniso uko jemuda. Praise the Lord. Rematu nsempa itinum, nchemudu eko sidumye inunia, wakafa otansu hon. Bonsam di sohwe ba nase wenya wa, no di otansu aede. Aba, onemni pasu niye tuho honye diwa temniye sresro niye fitre ona ukristo smutan tain eni duku tiseni yoko ton koko ensembe bre niye kagusu sene bea wabambebu. Nesu uni mbebia ufri ni mbebia ukra, enyadia ube makwa emasa anye manabu wabamuda. Yeye osempu ne unya hwode mwa.

0: kenye upe sa wokre bi abeira na ohwe nsinke nipa nyina besakra o madwene o mafa kwan hiahia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kanse kwantetrete na so ne epe rade me bompa so bi biara wate ase mi no wate ase inifi kwantetrete no so e ma na dwuma wo debefa kwan hiahia no so wo Yesu de mo bi biara wo bompa esre boni fache rade hunu mobo aboni biara waye de waka kyro ne ne awo kaye mpo rade fa ni nyina ache no se ne be obetumi ache ase abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hiahia no so ye de ko dan ni je ni da ahoto mo mpae ni so betre won sa de aka obi bia no yi na firi mo wo Yesu di mo yo yare urade san ya de ne waye mre urade hye ne den ni ni da so asa oko no madura na odi tu obo ni treat se ni ebi no yiye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo Yesu Kristo di mo no hu se se basa wo fa sa kwan so no wu a ni da so bie ni ho bi wi chemu no okro no dru ekire de wo be hu sa fa nyina so tena gana hampo na utumo enya nkwase se okodija enumu demo radie dawase se wetie o Yesu demo na yebo mpae.
1: Zifu biye nibim na tamfo taa me kra obo me nkwahwefom o ma metena sumu se won a wawudadaada na me honhom topitimi mu makoma asene me yem me kaitete na medwene onye ye nyina ho misusu nsa no nwuma ho metene me nsa me kyerɛ wo ohu su kom de me kra asaase a awo ewurade ye ntem gyeme so me honhom topiti nyiwani nhunta me na ma anyɛ se won a wasan kwa amene mu ma me nte wadɔe anɔpa na wo so na mede me hometo ma me hunu kwan a memfa so na na me ma me kra so me kyerɛ wo ewurade yi me firi matamfoɔ nsɛm wo nkyɛn na mede me ho akora kyerɛkyerɛ me deɛ wopɛ yɛ na wonni me nyankopɔn wo ho mpa no nya me asase tee so wo din nti ewurade ma menya nkwa wo tirinii mu yi me kra afiri ahohia mu na wadɔyɛ mu yi matamfoɔ hɔ na sɛ wo a wɔha me kra nyinaa